Nah, sekarang kita akan mutasrif fi'il, ya. Bayana yubayinu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu. Ya, ulangi. Bayana, bayanu, bayanat, bayanata, bayanna. Kita ulang lagi. Bayana, bayanu, bayanat, bayanata, bayanna. Kemudian bayanta, bayantuma, bayantum, bayanti, bayantuma, bayantunna. Ya, ulangi. Bayanta, bayantuma, bayantum, bayanti, bayantuma,

antunna. Sekarang kita ulangi dari awal ya. Bayana, bayana, bayanu, bayanat, bayanata, bayan. Nah, bayanta, bayantuma, bayantum, bayanti, bayantuma, bayantunna, bayantu, bayanna, bayantu, bayan.